0: kote mamalu tato ka engu toki lao. Vela mana leatu he taimi lava kua teka e ie kote tato tamana tēnei lava. E tato e kinei lava iau kilani ko matau e huia huia le koo i hoka longo longo. Tato ma lava hoka longo longi nā mea umale le tupu mai tato kaua hua ila lugi nā i taupo. Ia kai mahi hoki lava velo antu kotua i koni nā avanoa mo ki tato umale le piko hoia lava e alala mai ai koe. E avanoa mo koe kakot tamana tēnei kia. Pā kome ko uhoka he taila hile leatu ki te koe. Vikia te aloha te tua. Ko mahi hoki tato ki te ohele ki hui hui e tēnei ahui ahui. Tuko tuho ki la mō koe te avanoa. I nā aloha anga ma te angale leo i e hiu. Mō ki tato kai mahi hoko urua ki lalo i ki nai taupo. Ka tuko tuko mō koe te avanoa ko mole mole ni tamana.
1: Ia, alo te kai mātua kia toli he. A te vena ke ai koe. Te ngā ruenga te mei hoi e tue au. E vela ngā te ngā ruenga te kahe noho ki ko urua i e nā e ko urua ka hoi tato pulu kalame. He lana ilo e tato ni tala hoki ki tato he no pele ki toke lau kua tahe e toi hoki tato e ki nei. He ilo mai hoki la tato ni tala. Ka e hako lele koe. Nā hako lewa nā e lahi lele nā tala nā e hau nā pitu he noa. E he ki te hoki toke lahi ngā toke lau te au ngā pulu kalame te nei. Ia ka hai hoki lai tato ka hai e bei a ka. He ha kapaoni ki ei. He ilo ro te kilau mungu he pulu kalame e noko tēnā. Ka e kamare hitu ko nā pitu he noa ki te tau wangana ke. Ka ngā ko tato lalio tēnei ki. Ia ka lomote hoki ni tāla ni. Ka e temi ko tēnei ko he taiko. Ka usi ngā ki ka tolihi ku mau he mātou a wano i tāho ka heo i tēha tēnei. Ta mahe tuko ni tamātara lele mō tato ka inga tēnei hona tīnu ngā topu nui a tia. Ia tēnā ko lava kua huma lava te hailengi hoki e te mātua ki a tolihi hoki ma te kaukauna te tua i a palenga mato ngā ma hoki a tai o te langi tēnā ku wangana mai hoki tato. Kaukauna te tua e ko tēnā lava. Kaukauna lava ko te anganga o te hokaro aloko ki te hokataro ato e ko e taupo ki te mamalu ma te paia ko rua toke lau ko kumahai o koutou kakalongongo mai te aroha ma te anganle i te tua. Ako nā mātala ko i e nei guhai manu tēnā lava ko ma te hali te hokarele i mai e palenga ma tō ka anga toke lau e te mātua tēnā ki e toli e ia ma tato kai tai ma tato mori at kau kau na te tua kai tai kai mo ko ro hoki e ka vi ki ko ra ma te no te tua wa ko tu lang o tato kai ngai lu ngata ko no ya ti ai ma nui la wa kai tai ma ti ma tua ke pa la wa ki te tamai ti e ai he tu lang ha ka ko le ai ma nui la wa kai tai tato kai ngai ki nei ko te tu lang tanto tau we la ko tato ko tau ti le le le ki ta ka tu bu ko te spring kai ko te tato on hai la wa ko i pipi ki mai lo tau ma lu lu ko te lo ko tau bu he no te ma lulu ia e malulu mai ka lahi tonga ba e mo vaso ki no ie ka mo vaso ki ma han hana ngona ka i ngai na bi a hui ko te tato ka ngai ki ne a to no ko ta mo mo te ia ko te a han na hui ando na ha ye he workshop to lo mo ta ka pa lang te tato ka ngai pe ha ka tahi nga hoki e te na ma tu o de pa he swika na tu langa te na ma tu pa he ke ne ho ka tai ko to langa tia mai te tu langa te na wa na ye te tu langa te na ma tu Pahirika ina ahu ko lewa i te walu e hulu, kai ono ke lewa ku hailangi toprahinga te laku he ai he pahirika. Kai negu nga tupurangi nga ne hoka he taiko te langatia mai lātou te lang. Nga hai te workshop o lātou an nahi nao mai e hoki ni tangata hai tohi o te komiti kato te nga hakata milo lunga New Zealand. Ia ntau nungo te manuia te lātou proklame te nga nga hai te horo toke lau. Ia nga e o mai hoki toprahinga nga taitino pahirika wale pale. Ia tēnā wele tu e hoka he tai tēnā wā e au ngā hoki te tūlanga tēnā haka pitora mō tūlanga o nā mātua te puloka ne tūlanga o te wāanga tēnei ko te group tēnei. Ia wekura nā mele i nā mea tau ki whanga o lele i a haka tai mai kilowa i mai haka mālo te hoki ki nā mātua i a nā haka tai hatu mō tūlanga o te kato a tāra nonga mō tūlanga tanga tēnā nā hawa i a nā hui. Ia e mūna tau taka he tai tēnei nā hui tā hoki tātou ki tēnu ni haki linga he wāanga ki o mai kō ke tau kila te hau se wā o nā mātua i a nei kua. Hau ni matua, ya tene hoki la hapa hitai tuwa kina hanao ya nei kwa tutu mai ku tau kape la tau de trasa da. Hoi te hause toke lau, ya te hai te lite na ki a Henry Beko, engeliko kwa lewao, ya pena hoki maana ero, ya kwa laua ya na kwa tau kuila laua te tulanga te na o te hausi. E hoka hitai tuwa ki te kourua, kai mahe ko tau matua te alao te mai uo tau, kia mai ke tau kape tulanga te na. Uhe tau tulera ma koutou nga tūpulanga i nga kuhai ngohi hoki mai koutou ke hailunga o te net ma tūlanga ika. tena la bua ka tai te wakan he no te hausi na he maha ye ke tongin tulanga na ha o ye ye e lua to ke lau na hai oi to e trai tai ke tai ho tene la ye ye to tene ye pai tai he na mea tato o ni e ko na tu matalako ye na ka hi a mole toki ho ka tai na ka inga o mole le ye ne na a loho mai na kiri nga hele ni ha to ke lau na hai mo tulanga o tato ho lava e ye na loto na hai lunga te neti a ina ka inga o mai e tau latu tiketi e o mai au tāria. Kai wena hui nā pita wale wale o te henua o tātou ini hui lanei, e ho tau latu tiketi ia mana kāinga mana uo i e nā mai e support e hausi. Hei la vea te tua a koto alohanga ma koto tau tua e hoi, ma taka moe moe maulunga, ma te talo maulunga, e hoke atu e ina a manuianga mo koto mana. Kai ma helau atu kuhai, ai tamana tēnā ki a ngau, halo i ngau. Ne he noho koe ma tulang tēnāna. Hawai koe na kau mai e koe he tahi mātua. Ka maina le tulang o nā tahi tula hono mana mewe nā. Ye na hoye lahi mai le hok la kina hakil nga hele linga ye na te na hok la ko maro lo ma li ga e hon mai la ka hai hi te ma hok ni ho ni nga te ni la ko ta un ko mandi man wi ya ye te pe ta du pe ko ke la o ye ko te le he ke te ba ko to ke la o na to ke ho ki te pe a o na ku a ta un ko man wi na ka vi ta u ko mi pi li ho ki na ta u to nge ta to ho ona ko te ho ni nga mai nga te ma tu ma te ho ko mai na nga mai ho ki te ma tu te na ki te laulau ni tahi tulang na me tau tulahono lawa ani hui la ke he mna tulahono toke lau. Nei te laka tai tua ki te koe ngau mot matua, wen au ki te talo ke aloha te tua ke tukat te olo mot malo e muna kumuniangi ki te koe mot matua ma kolo ka inga. Ia, ot na tama talako e na tai kamahia tuko. Kamahia tuko kina ka inga uma ye nei kupa mai ke tibal kau pai a te tua e tua hane hoki. E te takwa toho pe ko aiva koe lo alo e tatou ka hei in tinu toke lau e ngalo tatou ka mihi alo hui te o a tatou ka e ngalo hoku tahi ki toke lau ene le toi e tahi tai mi e wa lau ki tatou e tuai moana ka e liu hoka tahi ne ka e ke hoke tuko he tama hea o matu te ia ke moli moli e tuai haka toho hatu e o tatou ka e ngai e nei kua kai langi e lato wa malanga in tupai hate kua te ka e na wau ngahi ue ngalu e ko inu ki honu mana moe na wau ngahi ue ngalu e ko inu ki atu mana moe pali e mai kota hoi mua kua mapu mai ka ngu mapu mai tai te kalelenga kue atu e kuang utu hatu e tami he mai i tona koko atu e katuku hano e tami mi he mai e maha umau atu e kua liki hano e tami mi he mai i tua e o tau tino ia kota maha hama te kote nā ku mole atu ka katoa hatu ai ki o tātou ka henga i nā ku hailang i tua e ha kua te kāne kai ke wakato ko temle nei ka vea ma hiu mātou ka henga i mole atu nā rohang i toke lau tātou henua pele toke lau ia nā kau kona te tum nā hiltu ma koutou i nā e tahaka hoge nā au bulenga toke lau amoi moi te loho te tua tu wat te onon ma lohi wa te tau kilang o toke lau toke lau ta he mau na tuli manu e hato la rangi ngoli atu kona lohang o tau pumo koto uma kai hana he loho yau kilani hano ki te sau halen mole to kina lohang o tau pumo koto uma rawa kai he mahai na kupule ho koro to li he mato he o tena haka ho e tato polo klame loho ki te tua ki tau kila kalei kolo kai veha kumuta tato polo klame toke lau kamangal mai ko kai ku he atu he ku pu pe ku ta ta lechi ji ho ya ulung ta to ho na ku ho ye to ge na ta ma ha ma te ni ka te lo te tu ak mangal mai to ha ko to to klau ko to lo mai ye pa ko me te ni na ba ngal at mo ko to to ha to li he
0: ta mana ka ta la hile le ke lo ho ki te tu pui pui ma le le ina wala ka ku ye ho ki te ne va ye ha ka to ma nu ye ko to ta po ka ta la hile le ta mana to ha ko lu ni
1: ya to ha ni
0: ha

0: Aleluia, lo malo, si funga mata o fio la fe pesele calicia. Hallelujah, worship center e ora hu. Pena fa funga mai e fa mai a tuai tato sounding a fanga lo tu ne fiafi. Oli fa tai li tofi. E tato tali tonu ma fa to tua ile tua. Ma fa me moe ya teia i mea uma lava. Trusting God in everything that we do. Lea o mai o na si le viinga ma le faaftai a le faasifonga a wala o tato wata puia ma le tato o tua. Peo na pitae tunga iai le sunga le ostaulanga le neafiafi. O le tato o tofi o le sunga ya Reverend Savea Kirika Mesaeli. O le sunga le faafenga inga o le kale si House of Prayers i papa toi toi. Paelo le o fata waa faa leo esa tato o faaftai. Faa malo mo le mau faaftai mo le upu faa la e au faa malo si au. Tai ala ina e pera tato o fai ngamalanga o fai anei. Aya le popo wina o le soifu au auna o lana faa nau faa tua tua. Faaftai lava wale ole lea saunia le leo ufala e au tomata wina ai. La tato o fai ngamalanga oa faa ua wina mai. Pea lava leo wo o mai nei asa o le aso sa fai u o le masino i ulai vi ia le li. Faa manuia pele atua mfua ilun tumu ila usunga malfaratua. Mane no fua alo ilo o lua faa fare le maluai. Le tausia o le foto vine ale li. Ai ato finga o lo faa peo na ngalu lue e tono e kalisia ma le community. Mai si fua ili tau tua ina o le tara le ale li. E ala ingalu ngalu o le ea. Ila tato por kalame faftai foi. Tau po inga i kale si e fia e asa amoa. E so se tapar galope o mpapea o na mafuta mai ai. Faftai. Faftai tele lava. Lea ua toisfunu minute. O na tale le tu la e iva. Ae ute toi fatalo fatu sa amoa ila ufafunga tau po e maile ne fiafi. Mapuane sauninga fontanga maftanga fifia awavi inga ole li ipeo na masani ai lana fana ufatu tu ele ne yaso pa ia patipati ele lofa ole tua va yaso walu tu maono feau masani le ne umumoni mailo utoso ifuwa maso macho wola le amatalia foyo ngaluenga ele ne iva yaso fou e uifo ina faina nisi vaenga ole lalulangi ono ftawa inga lofa pea ono faa wau pea e mese faa mai fangia io soi fuanga nei. Mese le pati mai male, pati mai o le tau malulu. Ai tali tonu lava lo a perpeleina mfa mafana fanaina pia lo to soi fua. El tato ta maa o le langi ufitia foi. Ia o pongisa o le vala au. Maliu maleoti pio na ia i tu o tato wa inga i le tu male tu. Ia o le atua lava na ia fitalai. Amuia e fanonoa. A wife a mafan fanaina ilato. O tato proclame nefiaf. Mai anai vi inga ma fatu lima. O tato talafou a wafuelo unofu silafia. Inisio meo tutupu yo tato wife anua. Mai alea pole afale iwa o tato to sports tapena ma. Funga ina ilifutala inga ato to olmanino a capetos latu leo pepe. Ia, on tato talanore, tato wati pe amau, tato taimi, amaya lea, on tato fono talo, mafuta maile sunga lfafenga inga, malfaletua, lfafenga inga ya eti fui maono makazi, afasfulu awafo, tato porkalame fawau, ole fono talo. Afasutasi tato porkalame tu nevalpo, sili matali, momoli mai malo faanga, emesi otalo sanga. Ia. Na fionga le atua ma vaenga ore anga nu. Lo fa peona au au na ele sunga al fafenga inga asa vea kilka mesa eli. Ia, fa peona eva eva al ne fia fi manuia. Moli atu to soifua ile malama o fa atari tali mai ile aso fou. A wafo iona lava singa o lo fa pea ona fa atari tali mai. A tato por kalamenea. Ia, ea maile nei tu lama le nei aso la ufitela inga to toro menino.
1: Ya malon si fu manuia i lau fionga malon fu ile tawa ta ile ne fia fi fia manga lu nga manuia me uma ma ne sa no
0: fi fi ma na ile la sa u su sul ne ya so ma na fi
1: mm moni lo ile su lo fu ile la ya me sia wa ti mung ale ne ya so na wa mai ai fu sa ninga ya ma fa fu ia pala si fu ti mung an ma to i tu lang
0: to have a year to fall in Wellington. And nothing male so le lolo vai on isi tu ol taulanga manisi va henga ya mesi fo i ya ile ya isi tu abnofia chacho olo fa pe lava ona fa wa wina pe nei vai chau su su ye the wet season and isi va henga ol chacho what to know ya ya lo fa nie pe le tu pa ya tu na a olo fa ya ye fo inisio a henga ua fa pe on sa ili so so ani ya ba wa so so ani mai le li ya mesi fo yo wa unanga masani ia awa si fasininga malosi au si nofuanga saunga le mu mafana fana e mapu atu ia ile ainga ia utulanga na ne aso maneva i aso peona silafia ia olo utapenda matapisa fo ilama le ia le tekona losi la tau ia i tala poe wa mata campaign ma mata fala wiloa a pati peona anga tue ni usile na nafainga palota na sofitu o novema lua filusurono
1: ni la vale sao na ngala wo fiongo o te lo le wa a matanta pe pe na ya ya le tele ya o bitu no fo o le matama dat fo ye mani fo to tele le au o ano matam fa na wo pacifica ye le ngata i mo sa mo a mo pacifica fo yo la fin na wo tau fituti
0: wa fa to tele ina ya tsia tsia wa mo ya le mo lunga mai ni tsa to fa ni umera a to no parilis a ya a jemine ye o lo o ia o ta matanga lava whainga palota pio no mata mata atu e wa ngā i mai lunga i le opposition. Ah, le opposition le sao pio pio i fwere pati i fwole le tops. Ah, le to i titi a atola na limpa sene.
1: Oh, le asia pati e.
0: Ia o le.
1: O po fia le fatu mai e le.
0: Ia o New Zealand o.
1: Oh.
0: Ia ua lua ua tolu whainga palota o fina ua. Ia ai pau o whainga palota rale nei. Ua longa le ne tūlai mai o lo fa bea na beo na whaiase tala o lo o iai le wha moe moe e au sia lo lato lima pasene ua mau lo lima pasene ia u mau lono fua i tono o parlamenti ka u whai ona wha o ngā ina ma wha amana ia ina o le mea matango fi o lo iai nisi o lo tato ka minisi o lo fa beo ta moe mai ai
1: ma lele sa no ngalo fio nga pa penalu te ba ba ya tu sa ola ia o party fo ie te le a wai loa to te le o le le pa o le national ni sin the first green act ma o ti o o le la hi el party lu te va e tu le top le te o le top I wonder what it stands for o lo no winga o se party fo o le a anga i mai ya wale sa ilinga malo wale fenga palota le tato to no olo popo ne ya november le fenga palota
0: yoe ole o te fie fie ele pati fo ona e vai fo na nu ya pati oleva ya wa ole leva na ole leva fo ya na tu la ngolo ya ele se ya iluma pese i tu ya ni si o peo sa no ni si o fai ma fo fo nga ya e me o por kiki ele national malelepa o se ese fo ile a sicila fo ile ya le wa excuse me forecast my ole a me sei ni ni cha chom changa luenga ole a mai la lo chu fa cha si se sim changa luenga mai si ole si ni la pe la a ve sei mali mali focus I may see your resources if I know I young and wing or tell a vying or what a pay the fee fee party to tell a year. Yeah, he Pacific. Yeah, Matulanga, he pay your name out. Although Pewa nga in Lunga fee now sa sa waitato. Yeah, lela uto e to a south willing and a gona lea a pay to so much at home. Yeah, I've seen it and now to choose. To choose at home. Ia wai le o e le o sawhanga umalawa i au au nanga ma mea uma
1: ma le o ta wore na o le ta penpenanga le anga e tu neile nei vai tau ia ina ia sila fia fo e la tu nu e ta u o le mele ne o le paruta o le fai o le leo a wafo ia le fenga malo e tu lai mai ia o le utato mei tau ina le te leo suinga ia o fanga solo o le la a lolo mai le fenga paruta le lumana
0: on the top party on the opportunity party le fa la tirina na ya befern fa ono yena ya lo sa mo mal pacifica lo tu la imaye ya Sei la talata teisi.
1: Talanoaile.
0: Ia na whaala wiloa atula iyo suafama. Manisi fo iyo ilato uro. Whapion fifili e pati es esi. Ia wafuru sosoani wale si vae ngataua lea e. E le o longa lavantula e maise fufu. Pe fa pe I pe fa pe fea ona tu lei fa na wi fa na o ole pacifica e palota ole to tele le le palota ole tele fa no mera ele o fa nga ina la to ai ya se tau e palota ia tu langa na samo a wanga tu fo ia ele se me fo ila o ila fa fo nga ele se me fo fo so I fo nga a la wa ya se tau ia tu langa sa u a wa fo fa tino ina ole o na nga ne tu nu ia ole ata to mata mata fo ma to si le si le fo ia ini fa sa la nga ole a tu mai po a me ole a suia a wa me ole a le suia ia o ani fa manu yanga tu langa fa pena ia wa fo ile fai nga malanga o fai nei ia matu langa fa pena ia la tam fai tu mai sta tu por kalame ma sino luma luma nai ia awale au telenga awale o sina fia ia o ole vinga le a foi mai o tato tafo awale au fa fonga anga le chula la fia fia

Atu sa mol ne afiafi ole asu pa io le ali a solo se fuluono iulai lua fe lua fuluono alo mai o tala fo mai o vai fanua a wala fa sa sa nga tala mo mua ta tu mo tu mo tanga lue nga wa wa nga fa pisinisi ma tama wa inga o inverse o cha ko cha ya ole so fo tu nai a solo se fulu iulai ele se tala ina lo io le potu su e su e fa pitoa e ta o the Coast Collective Research Laboratory o se vai nga la Nanga in Vesio Tago, Tautuina, Olima Malu Community Pacifica, Ole Falap Tonga, Tawa, the Coast Collective, and Nafamao Nanga Lautelia, Wale Tausiaina, Soifua Malo Loina, Olma Malu Pacifica in New Zealand, Maole Masina, Aperida Lua Felusu Lima, Nasaini Alma of Tanga Vava Lata, Alinveste, Maleta Coast Collective, Poly Memorandum of Understanding, Ile Sounding Alo Iel as Wafua Taita Iel Pula Universite, Lefion. Ya Honorable Grant Robertson Masui Pule o l'Universite na Matalaba ele sauni nga alo tutai ta ele sunga ya Reverend Alofalale ole fa feilo ai Maori a mese ole ava ole feilo ai nga ole fa ululunga ole Coast Collective ole fionga ele matua o faiva Dr. Ulu matua tua ayono ole tai tai fono ole Coast Collective ole fionga ya leasi o sio fa asisina Rachel Enosa ole CEO ole Coast Collective ma le fionga ya tu lu maya tanoa male afionga ilfo maya Dr. Ofadius damalanga mai male tala puptonga the Coast Collective awale neifa moe moe taua ufaingo ina vala upase selua le atunu isu afa oilato na sana nga suol chayao itala fasoro pito New Zealand peona sanoa ya ila afionga le minstao le vaifafo ya vavasa mana ya Winston Peters o neiva ufaingo ina ya kupe makuk o kupe o se tota utaua itala fasoro pito polensia ma Maori maleli captain ila wiloa itala fasoro pito o Captain Cook Seta mari Europa suesu e na unua ya fea New Zealand mal Pacifica ma ye fa mawina mo pulenga fa kolone ale malo tele o Britania o nei va e feo a ili Cook Strait ili va o le motu i saute ma le motu i matu a mata li te usanga lua a fe lua suluiva o le vaso tu ala ili ente tala alo ia e se mtanga luenga fa pitoa mo suesu e nga wale sa ili ia o se tonga fiti o le ngase ngase o le kanesa ili universite o au kilani Department of Cancer Studies ili pepa o fa mtalanga o lo ia ili na unauta inga lau tele ili sa ili o se tonga fiti o le nei fa mai O piso ito tele o fano ai le atunu o le angalue fatasi ai tamali ito mai fapitoa ele nei mata angaluenga fapitoa a wale amataina o seno fuanga tu ito tonu ato otoa mole kanesa o fautua ina o le afatupula ia peale afayo ilato e mawale nei ngase ngase fale tausanga ele tolu sulu afe anga ili fasu lima afe ele tausanga lua afe fasu faa Au fatu pula ia matutua le tatou tau faitau au fai. Sauno Professor Warwick Bag o le taimile nei e ngā yo iai. O lo iai le loto tele le atunuu ai maise lātou. O langolango ina mālosine nei wha moe moe. E le ngāte le au wā onga ma lau susue. E wha pēr fō i fō mai tangata lau tele. Mai lātou o fō ai mai tupe mo le wha atino ina. Tangai lo penga te fai langi mo nisi wha mtalanga. O toi si ima o lunga le tau le sua au. Ono fese se a inga o toi iai va o malo Amerika, Israel ma Iran. Ma ua fautua ina ai le PSA. Fala protonga fautua ina. Aia tau o lau fai ngaluenga le malo. O la tau fautua ina le malo. Ina ia fatu ma wina so soani le tu mau le tau le sua au. Sa fua fua ma lau fai ngaluenga peo na fai a ia aperida lua felus fulondo. Lipotia mai ina ua fasile sila mai. Ele minstar so ifua malo lo ina. Honorable Simeon Brown and Fuafuanga, ya perila. Na ya sound no mice the Fuafuanga. If it's so tie, Malele Mautonu Bell, the Tao Pensini, Paytai, and let Tupulava, or Sanduanga Lea Fleur Fitzsimons, or Fellow Tusi Fale at New World PSA. What I see, Tia Fu Tao Suau, La Langia Toa, or no Tawa Iran, Maule A Moina, and Lau Fanga Ringa and Natao Fa Popo, Mausa Tao, or of Sosuani La Malo. I may say Lato, and now me tell Suau with us. Sino inga luenga, peo lau tau si soifua asiasi, inga se ngase, o la tau a inga, manofuanga,
Lipotia mai o lo sire sire le fionga le minister tupe Honorable Nicola Willis ili sai lia o se fata tau mori nei ma ta upu. Ia, talafai o se lipoti le tamai tulanga o suau ite tono le tino fa mawina e tusa malima suluaso o le sapalai o lo iai. Ma wasi itia te isi lunga le tau o suau ili nei vayaso o na o le tulanga le mautina o le tau a Iran pei o na sila fia. Ia o tato talafo ia tufa siam fali wina talafo a walo sila fia.

0: oi ai.
1: Ma te o e awe le sui sui ngā tau whale a mā aroha, o umana whai lau siaki.
0: Le ai, o le mā le nei, e lai titi tele.
2: E le o toi whape nā mā, wa pa ui lalo le tau sanga I le lima sulu vanu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
3: O le whai o le sui sui ngā o le kānesa o le tau whale, e ono maua ai ni wha ilo ilo o le nei kānesa, ma vave loa o na tungu fitia. E le to tō ngia, e vave ma e whai ngofie, vili mai le o valu se lau, I valua whā, pā taururua, mōni si wha matalanga.
1: Whā mōle mōle, whai mōi mātou.
2: O le a lafo mai I le meli.
4: Tā lofa lava o te roa. O le tala fia fia, ua whai tijia nei tausanga mai le ono sa fulu lima sa fulu valu tausanga le matua o le soifua. Ua wha atinu nai po le kalame o siyaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le ese ngalu inga tele te whaia. E au ni e lo le lima valu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale. Ma wha amanu I atu lo waso whanau. Ai o le waenga le leiai. O le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le wha atinu ina o ia wha ata maso su enga e ta ilua tau sanga malafu atu. Se ia o lawa ina ie au ni le fitis fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A wawe ilua ma maua a unga o le kanesa I le amatanga. Se su enga ma wha ata o tau fali. E ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni. E wawe ma fai ngofi. O su su enga ma wha ata o tau fali. E ma fai o na wha sao ina iola. A maua lo lau pusa. Pai ho.
5: Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go!

Yeah, ma do de doy fono fa pia wa fui fa fe loi wa fola i malai le fionga le to to li le fionga ya to filau ya fe ona ye fo il tato ma ftanga le vai ngole fia fi 531 pi pm in samoa politasio lua tesi lua fa mo wa fo il to toina o o samoa le tunu pele le fia fi malu lu o le aso sa ya manatu wa ta bolunga fo fuanga masani pe ona yai ta po inga sauninga lotu ile taiao male a fia fi ya ole ua inu fo ile pukoko vevela la to wi ole a fia fi ya matu ma fa nau ya pe fe asia si fo o ava no fe asia si ya ya i wo mai masani ahinga ya ole uso ma to fine ya po o ah mai sa valinga ole vayaso ya te manatu la ya la wa tala fe unga fo ile ni lao lao ya wa fu se fa poponga i ta longa pe ona i fa unga ole ne vayaso Ole tatu amatamaile tatu tamusanga la kapiliki National Rugby League pe ona fanga solo determinale in around tasi pe lava le awa New Zealand lo o fino fino ai ya wa lava le tau mfinga so tatu wa noa ile asola ile vai asola nei ole vai asola na luas fuma tasi le nei tau na fanga solo tamusanga la kapiliki Ile aso luas fuma le dolua yulai aso tofi lena mavaya dunei Sa taa aloi le Parramatta Eels ma le Penrith Panthers Tasini o taa longa mata ina Ile taa mfaing mai fo ia le Parramatta Eels Ae beita yane ya wale mfai lava de taa fio fio le au numero tasi Olo ia ili teminei fa nga aso longa o au bito ilunga Ya lea sa manu maloa ile Panthers Lua se fulu ma le fa ile se fulu ma le valu a le Parramatta Eels Ile talonga ile so forvile lo talonga sa fatino inai ile talonga mo sa ta alon Newcastle Knights male Sydney Roosters dasi neyo talonga oka se bevela asa fengeta lave lave ya na o ale taununga manu malo ile Sydney Roosters luas fo male tolu ile lua se fulu male lua ale Newcastle Knights Ile talonga ile vale ole Melbourne Storms male South Sydney Rabbitohs dasi fo ile o talonga umane ale talonga ele o tu le le ile tapo inga ele o nofo le le ile tapo inga ile fi nawo talonga mai lava ile amatanga a eto esasi lava le Melbourne Storms so la lo male South Sydney Rabbitohs le talonga ile afia fi le ole asa farvaile lua se fulu male valu aina manu mahalo ai ile lua se fulu male ono ale Melbourne Storms Leso lana nafi ya sata aloi le Canberra Raiders male West Tigers lima se fulu male ono na manu malo ai le Canberra Raiders ile se fulu ale West Tigers talonga ile Bulldogs Bankstown Bulldogs ya I may say ya sata to Warriors ya ote lole na wa e maua taununga pe ona yele talonga lea lea fiafi na nafi oka se talonga ina fainga tau se talonga foi na maeu le fi nau na o mai ma le Bulldogs le sunga ile captain ya Stephen Guyton malivainga le ngato fa vivina le sunga ya Stephen Guyton ile tasi foi o fa manuyanga wa toto i to tonu si ona ainga pe ona a mawai se o lo taua ile aso na nafi le po le aso faraile ai ta alo lo Guyton de po na po Ya fa fifine le sunga ya Stephen Guyton se fulu male valu aina manu malo oile Cowboys oile le Bulldogs ai ono le tato New Zealand Warriors oka se mawae ole mea na fai ele Cowboys oile Bulldogs ya tato le po na po se fulu male valu umale le lita alonga o fi nau le New Zealand Warriors se itau mafai hapo o fair lover se vaenga vai panoa ole ale pui puinga ale Bulldogs e ono sao ai le usfainga ai bite yane ma losia taifau vaane le fafunga le tunu ma losia taifau my Bankstown Bulldogs Le talonga na taulunga ai le aso na nafisa ta alo le Brisbane Broncos a mai se fo le Cowboys. Ya nisio foweti tauta ua le talonga sunga Jason Taumalolo a mai se fo Payne Haas ma le Broncos. No le merlea sa totele le au fia mai moa le talonga lea. Wae pe e vevela lava ya lainga iluma a au umane lua.
Ausasian Pini, ya peona ili Brisbane Broncos, ya male au nea le Cowboys, ili tolu se la wai taalonga le sunga ya Jason Taumalolo, tolu se la mwantupu nei, ya ana taalonga, vevela le taalonga, peitayane, ya ma neia le taapinanga le sunga ya Taumalolo, male au wale Cowboys, manu malo, se fulu male valu, ili se fulu ale Brisbane Broncos. Ile fiafi la anale la ile so aso luas mleono le sa ta aloi matau lunga ile ta musanga lona luas se fulma tasi le nei le sa ta aloi le Dragons male Titans pite yene manu malo le Titans tolu se fulma le valu ana ai ile se fulma le valu ale Dragons ile ta lunga le Canula Sharks male Manly Sea Eagles manu malo le Sharks fa se fulma le valu ile se fulma le lua Manly Sea Eagles. O le lai mai tawatu, wa yei fo ila nai swinga, wa yei nei swinga ya ile tato valu pito ilunga li taimi nei, ile fatula ngana o au ali NRL. Tu mau pia li numero tasi, Penrith Panthers, se e mai le tūlanga lua, Sydney Roosters, ai ua pa umai loa ma tato le New Zealand Warriors ili tūlanga tolu. Cronulla Sharks ili tūlanga whā, Dolphins in tūlanga lima, South Sydney Rabbitohs in tūlanga ono, Newcastle Knights in tūlanga fitu, ia ma North Queensland Cowboys ili tūlanga valu. Tato valu pito lunga lena, ili neifo iwayaso, awa nga ea tuai mō le vayaso fōu, vayaso lona lua se fulu wale lua o ta longa ale NRL. Tau no fa ilo nisio vaenga pio nei fo I fa anga tama ya ale lalo langi lea sa ta alo isi tasio au tama fa nau le sunga ya Paulo au kuso au koso e ui o loo ya tau aveina tanga vai Australia lo tau aveina fo tanga vai usio tato tunu u Samoa e o maya si o tato patipatia ma fia fia awa wa tau manu le fa moe moe ya pio nei ei fo ile fusu anga le tasi nei o alo Samoa le sunga ya Paulo K.O. Oka si mangaia mata ngofie le sa ta alo e malsunga ya Luis Antonio Tadeda ya pita yane ile ta mulu sangalona se fulu le sa faate ia ile to tele ina wala vea loa ya le sunga ya Luis Antonio ya ile atamatau le sunga ia au kuso oka se mangaia le o le vava ia tu ile patatu vo ile laloa ai le kama kaur going ya oi nai lo ai le ma e o le tapinanga fai ile tau nu ua ile tau nu unga ya ele yau le round 12 ya le sunga ya Lewis le sa la ta alo ya awa fai lo e fo ile fa fifina o le kona le sunga ya Paulo ya mesel au ta puai ya mesel fo ya wai o fair lava le mea ma ua mai ese ngua sa moa o alu mtam whanau si o tatu tunu ese ma le matang o fie ya pei ona tatu mata mata mamai moa ya ave leo sa upopo msa upatipati ya le li nefiafi ya pei ona yefo li tamu fengal sunga ya bolo kuso

Ya tawo no fa ilo le fa fonga fo il tatu tunu le awai o le malo Samoa il fo no tangalo na se fulu malelua minister ta longo le tau pulenga malo le tau pulenga ya pe ona ye le Commonwealth Games o lo fa nga solo I Glasgow Scotland ya wase luma na I o ta longa o le tau pulenga o le tu o le fo no tanga pe ona fa alia o le sa ilia le o awala e fa o nga ai le malosi o ta longa e fa usi ai ya inu a mese ya le tausili lava le soifua maloloina ya mafatu langa ai ya hanga tausili ma ia tonu fai unga maala ofe sota inga ya ile fata singa ile Commonwealth Games po utalonga maalo le taupulenga le la saa wei saa mwole fatala noanga ya ile fa maalo siya o le ngalu lue fatasi wa tunu o le Commonwealth ile tu ta utalonga fa apea le sao utalonga ile ati na ina o le tamau ainga ma le fato si na ina o tupe fa fai ngaruenga I maalo ta itasi maalo ta itasi ya peo na silafia ya pea ma le fitu se fulu montupu au o lo o awai po atunu o lo awai Toi fa mana toi foi ya le vala awa ta ita yo ma lo le fonu tanga ta ita yo ma lo Commonwealth pole lo afe lo sfulu ma fa le na tali ma lo isa mo le na fa I lo ile ta u ta longa fa tu bui nai le file mu ya le afio tu so tanga ta uma ya pole la nga tu tu sa o aya ta ta u tanga ta uma ma le hati na ina o le nga fa ta u limainda ya o pe ona yel fonu tanga fo ilia sa le tokom le sa fatino si tatu tuno lo afe luo se fuma le fa le sa to ya ngie fo I le fa fitai mal fa mawinda ya ole langona fo yo malo ta pulenga ile tali malo ya mafa manino ai tu langa ya wala nga ya tu ile lu manai ya ma fa ilo ai misio ta longa tu pulanga talavo Commonwealth lo afe luo se fuma le fitu ole afa tino le I Malta ya o vainga uma ia sa fa ilo fonutanga le sa awai ai ya le fionga le minister le sui minister sorry minister lango lango ya pe ona ir fitalenga ya fiu ma le au malanga ma malu ya pe ona anga ia toi fo e fai masui o le tatu malo ma si o tatu watunu ya ia fo I fonutanga taua ya taua lava o tatu awai tongi si o tatu maa ya awa tala tala noanga nei ya ina io tatu fa longo ya ma mau ai fo'i sa tatou meaoga ia auā fo'i le tauatinaina o tatou taaloga I tono le atunu a o tatou iai la ai I le fonotaga lea mālō o le taupulega ou fa'ailo I lenei aso o lea sa tatalo le sa ou fa'ailoa le asotofi le vaeaso ntene I le tatala ai o taaloga a le Commonwealth Games luafe lua se fulu ma le ono I le atunu o Scotland I Glasgow ya le la wo o tauli maina nei nisi o I unga o taalonga ya pol fatula ngana o pine ya be ona yai ile nei yaso ile mai ai o la so lona lua o le fatanga so longa o taalonga o le mai tau atu o lo o lead lava po o pito lava I lunga au se talia se fulu lua pine auro lima si liva ono pine apa memea o lona afa inga lua se fulu mali tolu Se e manitulanga lua o Engelani, tolu pine aulo, fitu siliva, lima apa memea, sifuma lima le hafa ingo pine. O le tulanga tolu, se e mai Nigeria, tolu pine aulo, tolu siliva, le aini apa memea, lona wenga e ono ana pine. Tulanga tolu. Le tulanga fa, se e mai ai, ya, le tunu olo tali malo, skoti lani, lua pine aulo, lua siliva, fa le afa ingo ana pine. I le tūlanga lima, se mai Afrika I saute, lua pine euro, tasi di siliva, tolu apa memea, ono le afa ingo ana pine. I le tūlanga ono, se mai kanata, tasi le aulo, tasi di siliva, ya lua apa memea, fa le afa ingo ana pine. Tūlanga fitu loa, se mai ai loa malatato, watono o niusila Aotearoa nei. Le ai se auro I le taiminei, lua siliva, lua apa memea, fa le afa ingo tato pine. Le tūlanga valu se e mai ai welese. Le ai se auro tasi siliva lua apa memea tolu lafa ingo pine. Tūlanga iva se e mai ai jersey. Jersey, ile tūlanga iva, le ai se auro tasi siliva le ai se apa memea tasi pine. E ni tia ile tūlanga se fulu, le ai se auro le ai se siliva tasi le apa memea tasi pine. Ile tūlanga se fulu,
tutusai initia Malaysia ma Northern Ireland taitasi uma ya pine siliva ma pine apa mea leaini auro ya ona taitasi leo alato pine ya utalunga na ya waya determinei lono winga olo olira au setalia ta wa ona saili stato wa noa ona ele ufanga ole fatu amutalia ali ya ta utonga foi otatu ta longa Commonwealth Games ele nei foi Ivan Yaso ta lia si otatu tunu ya walum tamfa nausa moa olo ofai malanga ya wa foi ile fa moe moe pe ona to silafia ya le yeda to ofusu au afeleti ya amese foi ne tipolo ya manisi o taalonga pei o na malanga tuai ya si o tato au malanga le au sisi ifo o risi na vaenga le la tali tali hezo tele ya awa foi le anga ya tol tato au sisi taulunga atu ya tato taalonga ya ototonga i taalonga foi le nei fiafi tauno faa ilo setasi o tala fiafia ili tato kalapu soka i Samoa pe unfo yona yai ya setala faa ilo mai ya ili avea i foi po le filfilia ina o setasi o tato laufali le sunga ya pida olomanga o pida olomanga ya o ia lea wa atofaina po ia foi lea wa filfilia alo ia na te laufali ina le sunga siampini o le senior football champion ilalo le fluono tausanga li ya ile vale o fiti maniusila fiti maniusila ya le la u fa ilo ma yai o le sunga ya pira o lo manga o ia le a la folia ta lunga le o se fia fia nga ile tato au soka me se fo ile a komiti fa a foio ta lunga sa mo o no se ava noa a tu mati a fo ile a mo tato la folia fa fi fi ai nai foi se o tato o tunu ya a wa foi le lau fili ino ta lunga lea una o ana lau fili lango lango ya se tasi foi o lau fili mai Samoa malai tala salanoa songa ya malai tala salanoa o le ta lunga lea o le a fatino o le a so luas fuma lima le a stona ya

0: Yo nisi nao fatunga ma pesi pesinga vi vi inga foi le nei aso sapati ya manatu loo nga solo nga le mu ma fa fi fi ina lo aso sa ma futanga ma inga ma fanau ya pe foi yo nei le nei fi fi ui le mahalulu a ute loa o lipu koko a fa to to a ile fi fi la aso sa ya ma ne la fa funga le tatu tunu le wa ma usitasi o tatu fa tal tal noanga ya ma le fi nga foi ya le pepe le tau fa ino le tau tua mo si o tatu o tunu ya fi ma yema tala mai a ao ila wa fi nga le nei a fi fi o la sapati Ya ma lo fo ile tawata ila wo fiunga do sai fo i male ne ya so sama ya ma me masan le uso i fo i tapo inga ya me se yo to na i ma inga ya o te lo fo yo pinga ma mafasi fa ko nga i ngi ya sa la wo fiunga
1: ya o le na fa to a fo i le ma to to na i ya wa fi ya o asu ma lo luan ni ya ole eta tawana iki na supo voi vele
0: ya ngala
1: sina sina fiu voi vele ma si le tau pa pe ue e pa pe a se le mati atele per malulu ya e ele a tola sa pe ale se talo ya po se ulu fo ya ona ile ana e o lo fai se na mo e a wal manga tatu ti a marketing ya o lo so so ni voi i tau maftanga la sa
0: ni la vale sa no nga la o fiunga ile ta u le mele o e to fa mai te mai le me angu a wai o le sa la vo ia be ia o le ana va ta u le me tau tau mafa ia ia ia le me angu a ia le fo ila wa e failo ia masalo la a matai se ta u fa so ni fi ile tu langa o le talo le e fa ta u la o fiunga
1: ya ordere la volta tu lo au mai ya se pierde esta tu preportado ya ole talo le fa ingoi fitio le go mi go ya ya e mato i ma por le ya e pe mato a viole a to tolo na lo na ano foile ya a fa il alfa lif ya e mato i ele ma so stallo ele ale ano talo le ya olo i foi la male ulu ya olo fa perna au mai ya o te le ana matutango vi fui lele ya e te mi o fa di fuai e fui te mi o tau oi ya a e pe a tau lono no vingo wa tau wala no i malua ya e alu fa ta si maltama na ya lo mau fu il tatu a talo pae pae ya fa pe na fu ile a le pensava a lanu a tamahu ile lan samsama e mo fu il kasava lanu pae pae ya o nai o loa umana lo mfai ona mau atu le tatu pale nei le 7B Miami Street
0: mana ya
1: le metapo ile na ya o le tatu ofisa ili mauta Samoa ili na ili tia marketing o le vanga tau alava ya o ngate le mo ila atu vule le o lo fai fai fai lavi
0: mani no
1: ya wai apapeo na fai se tau maliu o se tau asu faa nau e mana o miani tangatalo ya nao nao mai ya watu ato ali ya tau te le pole aho ile le lava ua le mato ai lava ta tau supply ya e mpai ona soswani atuai ya e fai fai e inisi o farong longo mai e ini pisi nisi ya olo mana mia fo ile ini ola tu falo lo en fa una mana mia talo male a male ulu ya me se fo ile le tatu kasava ya fa so tai mai en fa fo una a ya ya tatu tau ho se yo le fa una va tu ya tatu olo fa tau lo falo lo ya me se fo i fale ainga ya wa ole melo wo ye ni tatu o kilan so o to ki ki a fale ainga singa fale ainga a pacifica ya wa ya talo ya o te wa ya ya pe ya o te na fa nga ya ta tu me ta ma fa sa mo fa ta we
0: Moni ni saunanga la wafionga wa o le tele le na o fale engai nei au kilani. E meise a sawa au kilani ya le to tele foi e o kwa le au Vietnamese ma le au ko lea vahane vui faafunga la tunu. Ya wahalu e foi le saka kalo la tau ya. Ya ae o lewa e faafunga mani nei chef. Ya o le tele o le talo la e mawai o le fionga ya la upipi faafsu. Ta ya ne le fionga ya la upipi. Ile fia fia ya o le saa u teiloa ma le asto na i foi. Ile tele o ta alonga meise ai ya tapo inga ese ese. Ya pifo yo nei le po ana po sa tau fa no no al tu langa nei ta tu ta lunga ya ai PCI wa ma lo si al fi na wal po dog se po ana po ala ofio ngal ta lunga le man ta to wa wis
1: ole vai te mito wa nei te le na ma ta i ta tu wi nai
0: ya
1: au fu ni e o te le na ma sa ni e ya nga i ya nga i ai no
0: ya ani
1: ya ni ala pe ta fa pe na le ta alo le wa ta alo mai pu dogs pa la wa o le vai te mi hoi lele e le o to ina na o se se ta no e se ina
0: ya
1: o na lo ta fa o la va au le numero valu numero fitu ma numero mm e mi se la au le le i va sfulu su ta se sfulu ya e pe na ta ta si ta go points la va ai
0: ma di no
1: ya e le po le te la le wa si la to fa ina o no la la vai tu lua e tu savoi pete fei na le vai ya solia
0: ya
1: pa me ne te wo me mai ia le au le ale bustas
0: mm
1: ya po kona la sharks ya we see amna la le top 4 en fa yo no i fosilia la tu ai ya mi se le na malo uma au na lu ya la tu ta lo ngai le vai ya sol nei
0: dilo
1: ya e o no su ye la le tu langa e pa me e masalo la tu tusa nei le busta ma tato warriors.
0: Ya
1: au lo tu ma mea ia penri file numera tasi. No inga lan vayaso lea ma le vayaso so atu tua. Ya et taulan tam fayelo na le warriors foi le ya tam faya tu mauri lato le lato tu langa top 4.
0: Ni eleva. Ya monil sa unanga la ufiunga wa le meta watu foi ya tato point ma fatu langana foi yor top 8. Peone isa unwa. O le watu la tato a le Bulldogs o le iva. Mali si iku solale le la tu tam fai mai Canberra fo il la tu ta longal pon po ma wa el tapenanga ya o le sasia o te lo perform lo perform mai au manei ya pe one sa no tu la lata le vai va ali sa ilingol valu pito ilu
1: e paul au le e ta por pole a e to tele por arte me ala mai yo au le panku
0: pon ya ni no
1: ta sangan te ni sawa mai lalo de lo na valu e na yai la sawa o grand final mo man malo ai la ya e tau fa pena ai te loa a to fe ina lo le vai asol nei ya o te loa na fa si pa u atu tu so e o te loa a wi o wa matan fa le tonu le dragons ya tu atu ye ina ma le west tigers
0: ya
1: on our telephone is in the year to put my for the West Tigers. If I find Tara for you on a Yasifa Mumwang or that to Maule, Lele, name, and I'm done. Yeah, I tattoo Tarsil Tato Warriors. Yeah, I want a very fine version to name a meal as a show or to a lover wife. I see Umire to Monila to home cape.
0: Yes. Moni le vale sao nga nga ufio nga talusia ai ta maue bea li tatu top 4 le na ya mo le vaya sa fau ya malifa nga solunga tu lavo o isi ya tatu talunga ya wale fwe la lata lata na uma ta mulsanga ya ona sa ili lo leo le valu pito ilunga faftele ufio nga ya nai faa tata wafu ili faafunga li tatu tunu ili tapo inga ili talunga esese o le neva yaso ya la fatu ili nai tu vai ya peifo yona ye li tautua li tatu Digisa Pacific faa mole mole la ufio
1: la sosai or fight or leo o baton famanina tatu se ila sfoili
0: monilo
1: la de fola wa famo tuina ye e fola tatu ku a entry na man malo munisila ya olit papsa la folia so su fitu anga isa mo ya ile no mera fitu ku atolu ono ono o lima fitu ku atolu ono ono o lima ya wa manu malo ile tatu vata selokta la e fai fata back and save ya mane vato selata lai utu elanta vali. Ya ele ngata funa. Ya olo ifu tato enti ni man malo mo Australia. Ya ole se leni safa peona lafu mai Australia. Nga ele numera fitu tolu tasi wal fitu fa fitu. Fitu tasi wal fitu fa fitu. ya o Alice Springs ya se ta dia ma o le ngolo le talenta to entry le o Lucy Sinoti vai mol ya mai Alice Springs ya o ya le man ma lo fo ta to se ta la da cha fet fatta ya ma se ta la fo ye to le ta vali ya o ta to entry na mol vai ya sul ne vai atu ya le fo to ta pena le se ta to se mo le aspo vai le ya mai fo na nga va ai fo le a tato wala fa piona la foto parte todo su tala pesiliatu e poi la to fo la la fo ia se leni ta to se la pesiliatu fa na le my cash ane tato ti sa ia o tato o na masa ni lava a mana mia lava so swan ia o tato no mero le o lu atasi li maono to to lu fa fa o lu atasi li maono to to fa fa le numero fa i ona e so ta ia ia o na fa leona a so so net fo i po so fa tau ya po de la fo ina fo papa ya po tu langa fo ile tu langa la fo ina se len ya o na nga uma na lo fa pen fa ti no atu ne ni si fa mau stadi
0: ma lo va vte lo fiunga le wa manino o fala ya fa mo mo pi on fa ilo fo ila towa ma no ma lo ya sa la fo ina le se len ni sa mo ya le o fa mo ina fo inu mewa ila tong ya wa fo fa ilo ina mo fa fonga mai ta tu to no ya au ni si o tau tu a pi on fa ye lo fiunga ta lo fa vanta me se fo ile ta tu tia marketing pingo ina ta wa ta tu me mata ya mani si o fo fuanga le community ala o fiunga
1: ya ore paanga ta wo fo il tato pacific fo di la tuta lo fa vata ya ele de ya lo wanga ye lunga lo fa pen te lia fa lo lo sa moa ela fo ye ya vata sa fa ye fa ta wo to wainga ele ngat fo na ya lo ye fo pam pen sini na un fan la sa o ye le vata ya e fa nga to wainga u to la tuta fa li ya va pen a fo to ngi no cash pa ya ma to ngi na ya pili le vai ya o vainga u mana en fait fati no atul tatu pacific 40 il la tu tua ya fa ngai tatu a talo fa parto ya mo la to fu lo fu fu na to nga we ngai sa mo ya o ye fa nga pa nga tatu tia marketing male a tatu fa lo lo e fa yo na a to tong ye fa ta wi nei fa ta nga ti tia ya en fa yo na fa nga ona ki li vali blooper ya le oloa ya wanga wanga lo fati noi nei sa mo ya ole wanga ta wan fang to tong in nei ta le la foina se le tong in nei tong wanga wan fang fa ya to te tia to kut ya ai ki di val blooper di sa mo ya o ni sina ta to to tua lo fanga solo ma tu nei ni sila ai mal wanga mun muli ya pe nei fai nai a ngad wanga so so ni lo fa ta to community ya o ye le il fa mo mo ta to scopa ya ta mam te ne tu ai sa o ta wina ko le so sa mo ya wa fa fu wina o potu a o ma to ya lo fa pe na o ina im ta o science a il ko le so sa mo ya o le nga wenga ya le na wa mata ya ma lo ye fa mo mo e ya ta to le stala a o le nei polo ke ti lo fa ya se na ta la en fa ona le stala lo so fu ya pe le stala fo le mo a se lo wa inga sa fa peona ta wina al kolisio sa mua. Ia in fayon fatino u manava ta to website www.scopa.nz ia ina in fayona le stalai ia a maua loa ia in fayona matu fa iloa ina lau le stalam po lau fuai ia o la fa mawina fui ia eto la lau wina u manava neif so sondi ia walfa atu peino ta to potu science eto ia o lofa o fa peona a toi fa fo wina ya morfa ngai na le ta tu wa o ya o nei vai ngom na a mana mi la verte le o ni si fo information ya fa so ta i merta to numero o lu ta si limono to to lu fa fa o lu ta si limono to to lu fa fa ya fa to te le to to ni no mol ma to wa no ta to no le te fo ni si fo fa ngom ne fia si lo fa ngai mo oi ya ai a lo fo ni le tu lo tu te ne fia si mo so malo si ya wa fu ya le long long pe li no le malo la tno ya mo se si ta to fa so ya stof ya ta to wa bia ya fa ta tele la mo ma to no nefia
0: Ya malo fa vita ilo fionga malo fo ilo tautua malo le ono sai ya manuia malo longa o le nei fiafi ma ufo ilo malo si awale fa wawina o le tautua awale amataino le neiva yaso mwishio tatu o tunu alo fa tumalo fionga le nei fiafi ya soi fua ya le nasa moe lau fa funga le nei fiafi nisi on tatu fa lau iloa fa inga pa anga le tatu polu kalame le pia men sa moa po le lima tau ndasi pi ai le tau tua siya ta mali o le tatu o tunu masano le nai te si le fia lunga upenga te fai langi lunga fo yo website is easy ya misi tua le tatu community e le paole ya ele lilo foi le tautua le fionga ya le upepe matu tele selu ya le fionga ya le upepe talai junior lene pe ona yai le Digital Sound Pacific tu pelafo top up faunga ai le wonanga click xi lunga o upenga tafa ilangi tauna ona o fa ilo matoi fa manatu ila tou le asa fa ilo mai le fionga le upepe o manu malo ile tatu sei poole fa pito lo fa nga solo la fo la useleni lunga tu le tou se futa la le top up sa moa ona e sa fanga le a mo le sei e te manu malo en se lauta la vauta mo le fa tau le pack and save mo le se lauta la o la upensini I nei New Sila o le numera ai sa moa Lesa la foi li top up leo le fitu lua tolu ono ono o lima fitu lua tolu ono ono o lima o le numera le nasa la foi nai le se leni mai nisila nei I Samoa ya afaila ona nai te sila fio o le numera na o lua inga I Samoa fafso ta ile fingwa ya la pepe mo lau fatau o le se lau tra la vauta mili pack and save ya misi ili pensini o le failonga lo na lua le sa manu malo ai se tangata mai au se talia ya sa la foi na foi se top up I Samoa o le suafa o luse sinote vai moli se lau tra la australia vauta fai ili fatau o le numera le telefoni I Samoa pe afaila lo 95 mai o le fitu tolu tasi fatu valu fitu fa lima fitu tolu tasi valu fitu fa lima o le numero le nane telefoni ya boy love vale nae maua mai le nei fiafi a fai o nisi o lo ainga wo mai masani fafso ta ile fionga ya lau pepe 7B Mangui East tau tua le fionga ya lau pepe Digital Sound Pacific, o le talofa vauta e tawala lea I le aunanga a le Pacific 40, I le fionga le faltua, ya mese foi, I le tautua le TL Marketing, ya mo ngā haluenga te tele I Samoa, ai whaino tongi I nei, whaatino mo le Bluebird I Samoa, ya mese ai, ya faleo ai, ngā faleo nuu, fala putoputonga pisinisi, ma eka le sia, faso ta ile fionga ya lao pepe, ma le fitalenga ya tetia, fitalenga ya sal mulianga, ya e mawai se faa maalama la maanga o tulanga ya numero telefoni, ile fionga ya lao pepe, o luatasi limono tolu, tolu fa fa, o luatasi limono tolu, tolu fa fa, ya pete fione fo ima, maliwane, suwane, ili lato ofisa, ima ngele taf taf tonu, ole tato ofisa, tutatonu, ole konusu, la Samoa au tafatonua te mawa ile fionga ya lao pepe ya monisi ufa mtelanga ya wafoi fapitoa ya mawa unanga ulo fa ngasolo peo na faa ilo ni fiafi leo watolu minute udea inili tulai se fulu awal faa funga anga le tatu watunu mawa taulunga tuwai ya samata utuwa le sapati manuia faiele leo vai vai utotolu manino fai mafunga tamoli ole fionga ili totoli ya tofi lau nina kirifi ya lai ya matu te aswa soto iva mai malui puenga iso tofi na ngalo le ase tautua faa lea wa ulde fiafi ya fa mangalo so batu vai vai la fo nu ule aina ai te pena ele tu se taiao ya se lao lao le lei mo ita to le aso tofi pe avatu it so I fumalola ta tu to e ta pa e lungo nga lunga lu pe au le ea po upenga te fa ilangi ya pe ona ye fo ile tau tua ai mole nei fiafi ya ta pena mai le ta tu por kalambio le fono te talo ma le sunga le fa finga inga a me se fo isio tatu tina falitua ya fui maono e ti makathi le nei fia fia lofa tele mo e tina ma lona tautua fa fatai fo I ila unofu tatalo ya walava sio tatu watunu ya ole taulunga na po le fai unga fo na ole sapati manuia le nei po ai manuia tele fua fonga o totoe ili nei fia fia

0: Qatar o accidență numai?
1: O
0: rai Elio Iacopo. Rai Elio Iacopo, ia Elio Iacopo, ia Elio Iacopo, ia Elio Iacopo.
2: Ia la ca o curcavere, vizieri.
0: Elio 14, nu?
2: Lingole.
0: Lingole vă fingi?
2: Ei,
0: ai. Ori, ori ngore fingi cu aia. Mai a fost tina, nu mai. Ia. Ori
2: ngore tine pe cala ngome e ma kisala. Oi nga nga ma kai loga folo ma ria ma kisala ia Yesu. O ma ria foi ma kisala de ngka ngai ei foi Maria Magdalena da Lousa São. Go for que minha gabe e sue com a mão. Ela foi Maria Magdalena com a mão e su. Ela com o coi cuia e su. Por favor, calanga lá leo la Maria Magdalena. Por ma fuanga. Na murmuri e su, na ma fua mengar vai e. Yo calinga.
0: Lale kusi ngai mau ai lau lau kom kalanga a asem famun muli.
2: Iya fa per kala. Ori kala nga u lo asa u a u ngai lo u taku invest. Nga u fai kau i kala ngai da u nga fa fai se a u ngai da lo u taku
0: invest.
2: Ya u ngai nga soro mai e kosi ti mai malua. O ngā i kala whakikoa whakau ia Maria Makitala. O ngā langa umba uare o Maria Makitala le ngā kala gome e suru ngare vai e.
3: Mā ngai e kamuwhai.
0: Ele se iu kai ala sa Maria ia i foia. Ia Maria Makitala.
2: Me ai, ngā whamaira ngā la umarole a ala koe laku i Maria koe kau me Yesu. Kangaro solo ia ia vau Yesu i ongara uru suau ia o ngamadiu Yesu sasa kau me o Yesu i Maria maktare lalo sasa kau me te i ofe nga or kunga mau ngaske si foi Maria maktare kunga mau or kala akoa la ia Maria maktare ore vai eling mafua inga. Ko singale mafaufau Maria Magdalena waidoa. Olo ngāli ifaola Yesu, ngāga kuburiburi ale ya Yesu kerobe. Iyo sekali ngā, e sa'o roke iloa e leo kusia kuspa iya. Aikar voye le aumai se aule loi, o sako nive. O ngara isu e fuwe ia ye fai se au ya o maya o nga fai se au i malua o maya o nga yosa. O ngara iku si a o nga ngai fatkau ya Maria Magdalena. O ngara ni ka umba umbele fap karanga de ya Maria Magdalena. Ye longa winga. E mga umbia leo ya o nga ira loo yosa ku ini besi nga mo ira ka.
0: Ya, atai, ya fo ya. Fia mau mele sos ngā wai ole ole kari kua ngungare ki ngufu mao ole story ngā story o Maria Magdalena le ei le fiki muri mundu wafo ili le sa avela urifu ia ya Yesu koe faola ili Yesu ole kongi alang ma ale fiki sa Maria ia ila u ila u saidinga ise o traditions le ka umai ili fiki sa Maria ilo ngai ngua 14 po 14 fotina a fotina po fotino ve ka u fasa mo vo ile ile ile ngore fucking wa ve ka pe ngar fori ngore ngore
2: oh
0: ia e fo ia mo ko ma ka tala o lunga i pe su e i va fangu mo sa lunga i ka leia o ka leia la va ngau va ngau o yu ka ia ai o sa ma dia le ka u sala e lu a de ve ka u se ile.

0: 어, 이장 장장 무슨 일?
1: 예.
2: Sampai wau ngareho, ngau le asin, mako ni le asin ge, amboi mo epi o soso edu. Sampai le ora wau ngale asin, nga pape nga faga umari.
1: Sampai
2: nga soso la wala ka nga faga umari. Ai pira mo pape nga faga umari o, ole o soso pak ngau le asin gira nge kie. Sa uo kurei oi.
0: That's a problem with secular schools, liberals.
2: Yeah, well, it's a lot of people.